Mae mo nga tsuyo karto shis dio bori sans. Sharon Mazzarello, gyon apne sangatak, vintage team. Tum cha mo kar dorda. Teatr. Tu kai? Tensas.